걸룩도 하시고 이 우시가 담나 세척 half an hour 남업강 내일 알라글루 우와 더불어 이제 보럽 다불마 킹잉미 더불어네 담은 답고 우택함은 가키라 어디되게 갈루잇 나택미 우와 아게냐택 임맥루잇 Angalat kita abrung melu pek pagiran. Tapi nyu cokot di bluit uwa akaya kau tu si pang mapak. Nege suik nyeru si nege nyai si ngakasi. Tamuk sip kalalu si. Bisice. Teman nege kriak nyai ginyak susi uwa. Nege si nyak susi uwa. Nege kriak si ayok naun cuma nyai nyak suka ketitau si sulut si. Pingin mesi wakanyak tau kapsi yung aglan. Tabragok, tamarat, tamuran, ng nagin liablo ting, ten na. Tama si dam na suwak sa anit lo. Tupir na no, tak tau klo, tabro may kalo, mapanga, kakirap, tabro mo nga, umayro gumasi, tayo kanong, piminyon, abang apip kaklo. Tabrit ka na ang mata. Ya porang na tek mutta kanungal ginya suku boko kharige me pet tabrago kanya oktok kanya urli chok ka sung chit ke man na tabra nukat pe kelam kitika nukat pe tabrago biga ta sam kanuk piguma tenal tu brag lunga piyumodi tu brala pelu Tabra katang mo di kamay. Liya pora ko nagsok sa ugo ko na. Natsik si uti ni kubra ni amatsiblo ni katang mo. Tabra ko rugin niya may tukpag mo. Tamara ilaw di tumay si kanay si takin niya tumay si ten. Tabra nan may tiblo ni aw laksak to kubra ni nan mahutik. Natek me ta sila maliklu kaya luwa talaga chuk. Dabra, kisa magoko makunung yung nun abaga aban na ape pinagaligit buk ilimig nur kanya. Kau na kaya guti ligit buk. Dabra ko, kau na kaya guti kamag manok liblu ikaw bakari kami lewa na bakanyak tawa atin yun. Kisa magoko tema iliyeporo piba. Kanukyak tamo nuk toho laom nuk. So, wok sama. Samna kubra, kubra ako na ito. Kubra sila ito kaya. Kubra sa ako na ito, kakunin na ito. Narunay niyo ito, kulukutakang kapsa na ito katak sila ito. Natsik niya kakit sila katak sila ito wok. Tabra natsik ka na ito kakit kak, tabra karigin milyaw ni tabra na. Then na kakasi may nyang magkakalubo pa na yukang ni na yukang ka na irilagsok ka na irilagsok tabrago kasi may lepop kanyak tablaga lao kami kanyako na chit kakita di apayat ko na akong naktiw kubog then na kaya pigom nuk samna samma unak ke unuk unay ako nuk ay ilikitsyok kamu kau tadi kisah kata kami di kakaknya ni kisah kata kami di nasi utin muna ulah kalau itu tu memang tabrago tu milik damna ulah wajib dikenman dekat kau alunga kubrak tu kau lagi tabrasi nasi titik belum kita abkok tamat kau pekot titik Angon na ito ito katang manutik ti taklo ito. Tapra ko,
kingimit kag ne nagasit nagasik siya nagasit na kailangan pagsigat ikumate na kinimit ikumate kagmit ang umige lepom na chignik abay nagsak ten na tupungo tamaraw taktaurut abang jasi tabro mong umelingon piblut temasi tamat ko inyut Pihuti kami tamara pulau sehuti sulit samna kawe kamau kayuk tuk pulau roti kebelu tabur muka lihat pengun pengun umelik mu lihat pop ki pikir lau tam na gono umelik na kau hera lihat pop panekak tuk tabra gok umelik tabur mu pek pagiran tabra Ningaw sa akin ka, ilipag taam na. Tabrasi, ningaw ulit kami. Akang ang nutin lang, tabro mo labing. Ito, chimin yung nira ka sirit. Tabro ko taam na, umeli ko na. Kanukim niya, pirika nga. Itkalaw ako. Panay ko, tabro, tamana, itkalaw kami, tabro mo. Piyahe rika nga numelo milyon panay tamani abutlo ko to wala oktok tabre nukakayo di si kuni suplo na hinitem ko nagirej chok ten umilyo ng imbiga tap ko tam na vekse tabrasi nulay sila ko tik tap ko Kaya po rin ko, umeri ko po pa na inyong naiga sa blutik. Tapos ngayon ko ati katilut, inyong naiga lut. Tapos ako, nakaya ko timmata. Nakaya ko timmata, ili po rin tapos ruma ang usakake. Uwa. Tapos nung ginagasa, unok, nung ginagasa po rin ko blugulo, unip kaaktaw kap ko. Uwa half an hour kanya may pirakala ko ting. Tapos uwa itaw na chok. Unip kakta kira kami na malay niya sa unip kakta ko ting. Uwa si ukaluk tomik. Iyo na yakit katap ko na layup ko tsik niya yakit. Tasama unip kakta trik ko ma unip kamik pigilisit chok. Uwa wala kikiktarong mi, pilhanik. Ukaluktaong na ito nga. Tabro ko ilani, kikiktarong mi niwang nga, bisukatakatang nagsit. Tabro ko si Samobluting, inyuit aon lakatang nagsit. Paniglaklo, makroraklo, kukiraklo, kimikya kubuko ko si Samakakpat. Sisa mga tema piyoklo, piya. Tabra ang alog ma, makrom. Kalugta ko na kagay, tabra li si mapelaklot. Ang unitigin ng litso ko, ang alog ang makrak, marasiputa ko, tatsyatong. Suitsok nutak. Pisukatak tut, at kabana ulan niyang may pisuk tut. Di sema tema bisukatan lang magtat kabani tabratu sabut panilya muma ang alupta na yitu saga tukuniblu kingumini tasama tabrasi bisukatan lang kami ngayagak sinyaksit tabratat kibani Eke si siyamu nilikamig. Eke si siyamu nilikamig. Abin neksit. Ang alu-alulu makrak. Ang alu-pulu taam na panilak. Tasa mga si siyamu nilikamig sa neksit. Taap ko uloy si kukiraklo taam na lo tuwakan ni. At akapiyuk ka una. Pebre na uyora mo
tas tibunga aksinya sup imago pegi kingunengi tagrang na ito na yorong tap ko kasi niya ila si blutik tat kibunga na yorong tap reglehotik unnutimatik tapra panilyam ang halwa maksorak nullo tinaga upigruji liyaunun te masin nanitrehotik immakanukke ariginik nerigallawakamik itkaqsiñaksuk tatqeqallawartuguuq tatqeluktuq nuwiyam nuwiyaqahune uwasiña naqaqsiraallarmik panillappiñaga angaallugu maksak sumiñikimñaamma tuqliraallarnikkanga uma panillap tavraki illagibluit Kanutun na nayakpok kaya ko minyakop ko kaya inyuk tigisro at agatiw mara haba piwa at agatiw kinyuk ang nagago maksaon ni tapago akang ngilitsok ang alawa maksaon at agukiwak pisuwalang at apayang may ulubwa So, emnya piraksak tililang man ni uwa pisuk simigalo. Tabragok na nayaktak kirreaksiga. Tabragok kirukta kami. Nut kahunin na alak ni galaw aktok. Sumigto sa alay niya. Emma lakakay aktok kirukta kami. Uwa tasama pinyaksikpan. Kwa tiga pa nila mubagok pinyaksikpan tasama. Iltsukap kasiga tasamagok tamara sulutik pingit katiw tamara tigiksukat katiw tamara sibulle nukpan unie ko minyayakop ko kisenik igikisit